jog wala papa jog xol lu waral lu ñeen bone e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours amé ci jamm di contane di bégé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bëjaw ay mustaz da nga wara gëna fonkal say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci gogé